Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyam apuye wosa. Na shre, isum bekata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awadi bepuye wosa, na nani monyam abedeti.

kobe chama na fundo. Ah, toti mi chama na swa wanta chaswa. Anta muni pa wa mo sale sasu. Monica wale wo, kobe chisho wa dunia. Tani pati sa pimwa, na misi mi kancho se, and pimwa. No, omane sasuwa.

kasiya no nyankopo ba so yasase na sase yasaka sakali hunu na esu ebunani no nyankopo o mutu nsona ani no nyankopo kasanya hai.

sasa nini pa? Hey Jesus. Hey Jesus. Hey Jesus. Wa mane ni abrutu mimi na sana la. Wa mie batini yosenia na. Wa mie nenu ana.